0: Fenu ni feru viam nindayo.
1: Serve, serve. Abu furu gahu ke tafala ke tashi nang gaskara nang din mawadi. Mawadi furu famaru bayar nang din kamburu. Kamburu tu nang gini niwa nang din bare. Bare fembo usko nang din ngai. Etu kam fata viya nang din mawuru. Mawuru ke usko nang din iruwa hutu. Iruwa hutu mana fala nang din kiri dana.
2: Arkawala haikan. Ti bandar bodiruwa hutu.